Woohoo! Dia tu kita dengar YFM. Manis! Ang kain! Harap tu kita terperindang. Atuk ya, ulat-lat. Woohoo!